0: mami timi efri Cambodia kwane timi ma obi ana me be bi duru Ghana na misra na bebre
1: ambassador no
0: ambassador of Ghana to Malaysia
1: Malaysia the full name no boni na obi who's now
0: ma Florence Akono
1: yes
0: ma Florence
1: na obi no ma Florence Akono
0: me ankasa me ma me ba kupe
1: me ami nua ba no ma Florence Akono why are there what me gina Ghana name in kroma akoma akudu oba besia na wo fa ha na wo sne ha e kro bi a betima ka se ye do koto ho no ma na se e asem kase e the ma Florence Akono honorable echi ya mishra oba ti ha se ene obo abaso sa so so na director e ye ofosu Jeffet so so ya mishra se Cambodia fo e ho chiro omo ti me bebo abrochi fo ko enko mo ye prom se ye hwe ni tu e mebru ne fo se according to the what to kwa name mo to kwa ya bisem what to call Ghana immigration service se crew in our person okoso Ghana immigration service between what transi actually se crew e mo crew betima bo ade na okoye omo no because entity ni mo a wo abu sampa e na crew na okoso no ho aho na okọ aho na okọ akusi the pa crew no why ready so beje wo unu majuma wo ye how many times no hunu Ghana ha se e ma obi e na dao the party be brain na akoka okuro bi so a akoye connection bi se wo so fo obi bra ansa na akoya ma ho ato wo so ma obi mra eti nipa ne ne nkasa se wo ha wo America wo Canada wo ha se but we beti weni no nipa no na odo akoka no no ye gai wo no ba ono so ye gai na kro ntimi mefi ba ye beda obi bi ase so ti abrochire nkomo beda mosmo so fo kokwa ma ko akontajo da se ne memory die ebe se hia na ye di abrochire nkomo no nene ye ko Cambodia eda eye ye papa Frederick eye chumesi Frederick chumesi eye Ghanaian community head so person ko Cambodia na ko ye adwuma wo ho de a wo de fre multimedia me connect to papa no ni ahwese ono ebe kasa ampa akonta otimi ba na so otimi ma se adwuma bi se bra ho no ma ono be ye fast finding ne hu se se adwuma no ebe bo na se mo a sa so na ye beda eye ye nuanu mo mo Europe nyina se tembia monya da jiti ekusi sa no nkru ye da mo se mo so fo kokwa ma kwa akonta jo ena se so koma eye camera crew no nyina nya mishra mo sa so so na sound nya mishra mo nyina na control room ene me che mi akasa me dofo ba akope eye opi na akope opi bi edi yo opi bi edi opd bema wa ha we so yo opd oba we do ompe bi edi aha opi me da so se na obe boy sa so so na social media handles so eye coach ogre ene joel so so so ye mudie call youtube ene facebook e da munyi na amase ye she na enu anu munyi na hu se ha so wa manon na se wa sim bia pese wa na ye share so so a utimi eba eye multimedia ha na enu nyina a share utimi fre ye number no eye 0208 938318 0208 938318 na bebia wo bia wa sim bia pese wa na ye share bia so bi na ajusi ka pese wa do to cry a eye sa eye no so tricks ni nyina no uba ye ne wo be share e wa ha se ye da ma se nyame shiro bibia.